0: And that was the ever popular Kiri Damu Damu with Mode Nongolewa. Now it's time for Uncle Vili to bring us our Fijian Talanoa, taken from Nalalakai, which is the Itauke language newspaper.
1: Nadamakau, Manatulau. Yanangonailiu, Natakia, Eawanga, Niveisoko, Kikilailiu, and a Pacifica. Medo mai enangonongo, Savaka Messiah Litiguan, Nivomalua, Nangon Sala Nive, Sokoa Kyongo, Kapagabonga, and Navida Nabonua, Mevacana, Eatu, Kilivati, Tuvalu, Kena, Eatu Carolina. E Dabasaramanda, Erasavi Soka Kitu, Nakina Natakia, Navanuongo, Ye Unco Evita Nabuna, E Vianulalai, Yawa Menevi Coro, Pacababa Langi, Nabundrabua, E Nayau. Yalani na nonrambula pagailavo o ira na kenri taukei e tiki nonrambula na viso gaki ia yalani ni saasenga ni kune irawa e sotale na sala ni viso somi ni takia ia indua na panu e mbulek tiyo kina na viso gaki pagaongo o ya maina yatu lau ya natoka lau keviti na yatu lau e okati me yatu lau na viyano ya nurauta ni indua na ndrau na kenrei wiliwili ya na veda kau ya rakoto waka ya na waliku ni deba ya na kena yao e vya waka na vimama ni kenra umaliwa obiti keitonga ya na ya tulau na vanu ya samai veithuru makikine sonai tuwaki ni mbula ya na kenra maliwa otonga keiviti ya na ituwaki ni vanua kawatamata kira nonrabosa ya pagaritaka ni rau vanua viwakani o rawatalanga ni kaungo ena nonra vitaratara taumada nonra itiutiko ena ivalu viboli kina nonra takasa nanda usoko ena ngauna eredhiriboli kina ya ekoto na vienu ya nuni ya tulau ena loma ni rua nanrau na maile maena voliku kina deba ya eawa ni indua na yanu yanu kina ndua tale erauta etulusangavulu na maile ili vubeira esivia nandua nanrau na mita na kenda there maina nonra rai na ndau soko na vika baka I rao rao ataka na soko na lau rai levu ni tumai ni vienu yanu elau ena numi kina ni mbali mbali ni bosa na lau e bosa baka lau sa lau na rai I rao atalenga ni baka taumai kina na visoko yaki ena takia ena I wasi baka tolu na yatu lau na yatu ubonu mbalabu kina kena yanu yanu viwa kani kina voliku na yasa aso mwala wili kina komwala totoya matuku kina vi ipanua batu kina ra ya na theba kilau wakati kina na yanu yanu livu kola kemba kina kena yanu yanu viwa kani kina vi yatu yanu yanu livu kola kemba kina kena yanu yanu viwa kani kina vi yanu yanu tudogo kina theba ndahubaka toka itu na iwaswa songo meo lau edhake lau tanradangi se lau dhiriawa irawa ni kune kina na takia wakalatha ya na yonu yonu koono ilau e waka toa, ongea, bulanga, kambara, namuka mwade one ate keikomo irasabiso kaya kitiunga e na takia wakalatha ya na ngonongo irasangarabi lau edhake oira waka tikona wanga ni matentu ya na tubotuba ni ngarabi esenga ni rao ni wakanditaki membaleta na nraki na lenga ni indini kena vei lenga talenga embaleta na wanga ilaki zaka endua na rara ni wanga buka maila kemba ya na tikina ni dhiwa na sangabulu walu me ngaraba na lenga ni vei soko yaki ya esenga ni buke ira paka lebu na vei anu anu yawa ya buke ira nga paka lebu na tiko voleka ya endua tale tale itaki na nonra talendi na leo ni vienu yanu mailawe dhake esona yanu yanu irasangara wapaka tamba kindua na ka mebeisa u ya ukina ya kuira na vienu yanu taleso na kena ipakaritaki na ngele mbula maimode esa utu na kakarandi na kena masi iranda u beisa u yau kina kira na wakanda ikambimbi na nunra talendi kanda u tatakia mbalita uira nonra mula na kau ni takia ena enu enu vivatu o O.L. Thompson na ndau ni vakandindike e tubaki ni mbula ni kawatamata e kaya ni ambaki tinkadhi watolusa ngabulu kwa kapa en kataki e da da bim bim du du nga en da unga uneli u pakina ni kua en baleta e uto ni kaundina ni sibikina nandango ni rua ke na taki le libu e rakune paka libu nga e na vi kau mbula mbula ni anu anu kokambara e so me bulanga kapakina mai uangaba en ataki e bagalada mai lawe dake e randau sokina na veiturang bale viti pakina uira na tonga Baleta ni senga veira na kaundina. Ea, o Mr. Thompson, maina tini kathiwa vasul kopa, kina tini kathiwa vitsubuka lima, kina tini kathiwa vitsubuka ono. Nataki e bakalatha mai lau edake, nataki e ratunikua mai lau edake, era wakatokai na dhamakau se dhamakadu. Ia enda o dhabuti talanga me wanga wade. Ia e kenei rei rei ni adhango e adha raramba e o kati talanga kina na takia wade taki. Indi nangani enda o tau mai lau nandrua li livu. E vida wale sanda ube soka ki voli e lau enalomani e rosangabulu se na centuri. Ia e senga sara ni kune endua ni kua. Ye ni kua sa tele talita ki wakalibu, na dhamakau ni sa nrua baleta na dhamakau e leila ina kena ngadha ngadha, ka rao rao talenga na sokotaka imba arabi, ke na vei soko ya ki leka, maina ndua na yanu talenga ki na ndua tale.
2: You know that group chat that never stops pinging? That's basically Radio 4EB, except it's over 50 languages and it's been going for 45 years. And honestly, the content is way better. Radiothon 2026 is on. Keep this group chat alive and donate now at 4eb.org.au/radiothon2026.

0: Celebrate Mum this Mother's Day with Digicel. Digicel is giving away cash prizes when you send top-up or money transfer to My Cash Wallet in the Pacific. Simply send $20 or more Digicel top-up or send $300 or more money transfer from any of our money transfer partner websites to your family and friends in the Pacific with a My Cash Wallet. And you enter the draw to win one of 15 $500 cash prizes. Send a $20 top-up or $300 money transfer today for your chance to win $500 cash to celebrate Mum this Mother's Day. Terms and conditions apply.
1: Bigger, better deal.
2: Station sponsor.
3: Natakia bakalava, mai lawe dake. Natakia era tunikua, mai lawe dake, e bakatokai, na damakau, se damakadu. Endo da bute telanga, me wanga poko wode, ia na kene rere ni adango, ia da raramba me okati telanga kina, natakia bazitake. Ia indina nindau, ta mai lau na nrolelebu, e bida walenga na ndau besoka ki wole lau elomani I karua sanga wuli ni senturi, sa senga sara ni kune indua ni kua. Ia ni kua e talaita ki pagalebu ni damakau mwena nrua mbaleta na damakau e lailai na kena ngada ngada, ka wakararo ataka talenga na sokota ki mbarabi kena besoka ki leleka e nandua na yonanu kena ndua tale. Ya nambalabu ni damakau e nanga unongo e sa tiko sarama ina bitu kina dio na mita. Na lada endua kabida toka arwasanga bulu kabitu na mita wakaribiribi I endua talenga anandangona kandua ngana kena dhama e rautetiko ni ona sanga bulu na pasende na nindangona. E enda udhaka waka moki mokiti sara na mboto ni indangona sibi ka waka lomana. E nga inda usema sa mekuri ni tutuna ya na rara watani dhadhaka na tatarubi ni wai mekua ni dhuruma na ndreke ni takia na ipaka madhala ni wanga wakalatha ni tini kathiwa rosangubulu e nda utukunikina na dhama kauni viti na ta kia kilailevu ni vei sokoa kikina vei anuyanu kena vei siko wakabioka ni wakaturanga. E rao ka patakina, na takia toa tolo, ni vei soko yake ke na vei atuia na nulalai, na nonra kilaitani me wanga toa toka, e na e ndaudhaka, e ana mai ana mata ya, ilaho lao na horn, ke na honel, ame na tinika dhiwa limusolu ka bitu, kina tinika dhiwa, na dhamakau e rei rei uwa ni nonra dhadhaka waka matai, na yatu Micronesia, kina Polinesia kangai mai I tanga na kaundina mai lau ye eva kamanilada enonra mana tu Micronesia ndio baka kina tonga kapaka na lomani mbaki runo ndolu bitunan rau ena kena totoka na malumu ni sangata tigo mai na dhangi ni mai na nonra bosa e tobo baka banua kena nonra tukuni ni ndau soko endusietiko na dhamakau e dhaka taumanda mai tonga ki Samoa e namua ni ambaki I rua na undolu vitunan rau sa talai mai vile meki na matai ni Samoa ni tuitonga me laki ta dhamakau ilau. Ia ndau ya butaka talanga kina na abusa ni takia ka ndei tunga anikua mai kambara. O Mr. Clooney e ndua na ndau wala I tukutuku makau e biti e kaya sa mai sema waka tampa kindua pe biti na besi. Ia e wakau mai na ndua na takia mai tonga ki Samoa mera mai takau. Ia

0: mai buke na bulambula ke na totolo ni takau na nonra tauriba ka maitonga na yapa ni dada ka kukamea e adukina na bibi baka ngataki katalita ki pakalibu na visi e na bimbi ni kena rao na visi e na ipaka madala ni S. Barrack e ake na Mr. Philip Cox indua na baka sama e rawa ni e wakatau watani na kena wakau mai kambara kena ya tu keli mai loma ningele kena ngauna po unikuwa ya mewakana kena itau keni ni yau keli kokoa senga ni ndau pepeka ka ndau waka ngataki sarapaka lebu na mbuli wanga na mbuli wanga buka ka paka bibi kena panua ya tau kena na tau keni besi lelebu ya kara paka lebu sara na takia kabina kata tutoka mai kambara ni bakaliudi tikukina na kena ndre ndre na kau metakia na takia soko e wasa wasa e rapaka ngataka kina meanga beira na vei kau mai kambara uira na kaitonga ndau tawanga e raliu mai e na ngauna ya e na ngauna mai wala wala tikukina o Mr. Barry ke Mr. Cox ya ena bi mama ni ambaki dona undulu di onan rau di osangabulu ya rau teni dona rau wasangabulu na thamakau ya rabi soko ya kitiko ilau ya libu taundua mai na ono ilau kina deba ka rau tatigo ni ono sangabulu ongea tinka ba umuade tinka tolu kina muka e tinka ndua ya ea vida talenga mena bi atu ya nuye nuongo watoa komo onete kitu dha ya ena mbaki ina ndua na undolu di ona nrau wa walu sangabulu ya mai wili dha makau ni Mr. L. Zen warita kina ni lima sangabulu karua mai vulanga ili tulu sangabulu kapa onge tini kalima komo erua kina vono batu endua kina kena ikuri ya tulu sangabulu ya bo ni vya tu ya nuanu ena ya tulau era na numa lesu na ndau soko mai na sa na olau e sembula tio ni kua na vei soko aki e na thamakau e sa wakatamba kindua ngā e na vei siku e na nonra vei enu anu kapaka neandua kina e suwa se koroturanga ke viti. Ia oira nangase e resa rawa ni na numa e ndua wale ngā na vei siko ka mai na takia mai tonga e rauta tio ni ambaki ndua na undolu di wana rau tin kapa e ra sokota kina ki mode e lewa tinika ndua na kaibesu nro mai tonga. Ia e ndua na take e rauta ni tinika pana mita na kena balabu. Kara kilabi naka mai mode ni wea na takia e ta mai bulanga. Ia e volati o Mr. Williams e na emba ki ndua na undolu walu na nrau walu songu bulu kapa e ndua walenga na turanga ni biti o ea mba urongoda ni atopolea me soho kotaka ta undua na nona takia ki tonga. Ia oira mai tonga e rawa ni sabu ngā mai biti na nonra takia ia e rangai ndau beisiko ngā mai ana viambaki. Ia mai suba ki lau e rauta ni tini karua na rau na maile e ra lima sangabulu na mbaki saoti e abida walenga na thamakau e mbau soko takia ni mai suba. E nambaki ndua na undolu di ona rau lima sangabulu katolu e rua na takia mai ongea kapa mai bulanga e rato wa soko takiani ki komo la kemba bonua batu moala ke ingau. E ado ki suba, me pakandonui ke inanon rabe isiko na marama naranadi mai peritania. Ia e soko taki mai natakia, e kambi mbi. Ninde i vinagatiko, vi iranangasi ni vianu anu, e so ka totaki mai kina natakia, ia e wakila atiko na mataila lai ni besiko oya ni oti talanga iti ni kandu na amba ki endu na undolu di onan rau ono sangabulu kapa e a pa na takia mai kambara rato wa soko ki totoya moala ngau ki suwa membalete tigo na songo ni lotu esile ia mai lubu endua na kendramali wako moala ke ngau e rato wa mai bueti e na ndua na wanga waka indini e na ilako lako lesu ki kambara.
1: Vinaka Uncle Billy for your Talanoa today, and unfortunately we've come to the end of our program again. The time goes so fast. This is Arin Tavutavu, saying until next time, Nisa Mode.

0: lero pe n gbadun wa awa ti se faji lo
1: n gbadun yin olotu
0: rise up to dance ranti awon Colinton ati awon Fuji of the 90s awon commander aku gbadun ba ni oro ta n so tele
2: a n soro nipa awon eyan ton ba ti fe awon Igbo pe kan se ma n se o yato si ton ba fe obirin dudu so I explore a soro nipa and ki olotu ola kan se so pe o fe dudu o fe funfun o fe to kuru o fe to ga o fe to lara
0: ati to lepa
2: ati to lepa e tojo ara yin
0: be ni yen ni koko
2: se pataki ju
0: ife ati suru
2: gbogbo na ni te ba ti for plate ke ma se TikTok ba ti change te ba ti change dustbin e se TikTok video e je ka ma ri ya kama ni pe n toju awon omo wa
0: se so pe tawon yan ba n sise ile kan ma se TikTok lati yara won ni
2: pa ti ran yawo e lowo to je mo Yoruba
1: omoluabi
2: omoluabi e ko se be
1: omoluabi ko ko digba teyan ba to se TikTok o to mo pe kawon yan to mo pe omoluabi ni
2: se pipa to ma fe oyinbo oro omoluabi e ma n disappear
1: no
0: o ti ma gboro si ni
2: o gboro si
1: ma gboro si ni
0: ki ma gboro si ni
2: eju mo gba fe oyinbo ni e
0: o ira o fe oyinbo fe dudu omoluabi ni omoluabi je en to fe on change omoluabi o fi mo so fi so tun ko fi so si
1: whether you talk on riba sise ile is it a strength or a weakness
0: olotu ola ni agbara o
2: is it
0: a strength
1: eh ni that down by you ale ro ni titi dose to nbo
2: ah ko sin ko ta nro ni pa yen so ye ka turu nu ju ngba yen ni okunrin to ba n for toilet to n gba le
0: Oni skill ni.
2: Oni skill ni.
0: Marketable skill then you.
2: Mi o ba injiyan. Mi o ba injiyan. But mi awon mi ma ni pe kin se pe mo so so ku so won no ko bo ne ni e.
1: Ah ah. Se ninu ile e. Ta lo ni ile. Ah ah olotu ko.
2: Emi so awon ti awon yo so.
0: Nkan ta awon yo ma so ni.
2: Nkan ta awon yo ma so ni mi so. Emi gba pe ni e o wa versatile.
0: Be ni. Be la de ri awon obirin to n change tire.
1: Eh eh.
0: To awon obirin to n fo moto.
1: Eh eh. To mo lon.
0: Awon na wa very versatile.
2: Skill ni.
0: Marketable skill de ni.
2: Skill ni.
1: So o jo ran won lowo ni.
2: So be strength le ma pe kin se weakness.
1: Ki se weakness.
2: Okay. Emi no mo pe kin se won I se ti mama won ko won gboro si.
1: Be ni.
0: To no fi ho. O fi yo
1: fo abo eyan sise ile. Se mo pe ko to fe yawo na o sise ile.
2: Ah, o dubo sise ile.
0: Ki se gbogbo eyan na lo sise ile ko to fe yawo.
2: Olotu se ye e laye wa.
0: Àwa mọ àwọn kan ṣá nígbà tó yẹ pé ń gbà yín ní yunifásitì àwọn aṣọ tán bá tún wọ̀ tó bá ti di wíkẹ̀ndì wọ́n á tún wá bá wọn kó wọn lọ fọ wọn kó wá padà
2: ta ló ń fọ
0: àwọn ọ̀sẹ̀ fún wọn náà ni
1: ta ló lọ ń kó ṣé ìyá ni
2: ṣé mọ́mì ló lọ ń kó
0: mọ́mì lè wá kó àbí kí mọ́mì rán àwọn tó máa wá kó tó máa bá wọn kó wá.
2: So obìnrin tó bá rí yẹn
0: o yẹ kó sá
2: báwo ló ṣe kó sá
0: kí ti pé mọ́mí a máa ran àwọn méjèèjì lọ́wọ́ ẹ mọ̀ pé tó bá ti dáya mọ́mí máa yọwọ́
2: obìnrin náà jọ asep
0: but mọ́mí a wò pé iṣẹ́ ẹ̀ ni o yẹ kó ti
1: tẹ́kọ̀ọ́ bá
0: kó máa tọ́jú ọkọ ẹ̀ nǹkan tí mo ṣe ni pé o yẹ kó sá nìyẹn kẹsẹ̀ ẹ̀ má balẹ̀
2: bó ṣe rò bí níbí ní Australia ṣé àwọn ru àwọn kọ bẹ́ẹ̀ yìí ń ṣẹlẹ̀ ṣá
1: o se nsele o
0: a ma sele o kan le ma wa as o kan le ma wa as
1: awon kan wa to je pe won si ni that
0: ideology.
1: Mentality or ideology pe okunrin ni olori ile which is okay bo ko mi pe kokunrin ma le ran iyawo e lowo bi mo se so ki otun ati osi kan jo we owo kan jo fi owo we owo ko wo ba le mo
0: ko le mo ni
2: boro te so yen orin gangan ni mo fe soro npa nkan to brin to ko letter si wa de soro npa ni e pe ton ma ti wa fo ibo won se head of house mo we will be energy head of house ya kuro be our the partnership
0: to je pa
2: on junior partner
0: won ti se won jina eh sugbon bi mo se so tele no te ba wo no o le ma je pon yinbo no so pe nkan to ma nsele ni pe awon intercultural marriages won ma yato in that regard because awon eyan ma lati adjust
1: ben
0: so ni opolopo gba
2: si ise ile adjustment e
0: orisirisi adjustments la awon eyan ma lati se
2: so won be si for plate abere si sunje abere si clean ile
0: go ma depend le culture ibi ton ba tin ibi ton lo
2: okay
1: abi ton tin bo
0: abi ton tin bo so give and take lo ma lati je sugbon eyan le ma lo ko ma gaba ko ni pe culture temi lo ma prevail eo
2: e clear to show a je give and take to ba je pe o fe yoruba girl nkan to bring yen so ni e ko se wa je give and take nba yen ko se wa je ko je give and take
0: pelu society expectation ni
2: nkan ta so ni e nkan to ye ka bara wa soro nipa niyan pe ko nse until to ba foyinbo ni ko to mo pe partnership ni
0: and it's both ways o at okunrin ati obirin
2: of course it's both ways okunrin ati obirin but nkan te mi ro po bring yen try ati so ni e abi kina yin ri si
1: nkan ti mo ri si ni pe bi mo se so tele ati dudu ati funfun o je ka ma jo ran ra wa ka jo ma ran ra wa lowo it is partnership it is not only partnership you love the person don't you o feran eni e ko to ri gba to de gbe wole na o tun ma ma feran e si
2: ben e ko ma gboro si ni
1: iba se oko ni abi yawo oluran lowo la je fun ra wa
0: beni
1: ko si pe enikan lo mo odo abi enikan ni enikan ni oba abi nkan oluran lowo la je fun ra wa
2: se baba nle enikan lo mo fo toilet
0: beni
1: ti okunrin ba fe iyawo o fe iyawo yen ko ran lowo o fe iyawo yen ko toju iyawo yen ki se pe o fe lati fi se omo odo ni rara
0: nkan teyan ti e ma fi se yan teyan ma fi yangan ni pe ngba ti mo fe bo se ri ni bodun se ngori odun ko se n to ma ri e tun oni ri pe o n da ju ngba ti akoko fe ra wa bo se ye ko ri ni ati okunrin ati obirin o ye ko je pe ah ati awon obi o ati awon ebi o gbogbo won ma ri pe ah ko to fe ni yo e fe zigi lo ni bo se fe bayi lo se PhD bo se fe bayi lo bes magasoke lo be iyen ni pe eni yen fe ilosiwaju
1: oko
0: abi yawo e sugbon nkan ta ma ri ni pe paapa pelu awon obirin okunrin o mo pe o fe en to pe ko ma ko wa nle wa wa lo soja wa moju lo soja e to je di pinnacle ni profession iyen lo ma ko inu si se awon obi to ran yen debe yen won ran debe pe ko ma lo joko le ni
2: no wa bi won ran pe ko lo ma joko le but oro te so yen mo ronu pe se pe ti en ba ra ka ki ka yen se ndagba si o ye ko ma fine si tori ko ye mi emi o be ti ka ba ndagba si pelu service mileage lo
0: ben
2: warranty ti to
0: we eri yen so no but she mo pe bi ka na se ri
2: o dipe lori ka
0: me bi ka na se ri te o na ba tun ra wine ko ba se dagba si ni value en lo soke si so and car for example sin utility
2: mi mo pe ma mo ti
0: you also just process grapes so process grapes ni
2: ma e ma so e bo kon ba for the so serious I want
0: to go so o to ni sugbon nkan ta kon so ni pe o ye ki gbogbo a ma wa ona lati je ki oko wa abi iyawo wa nigba ton ti de ode wa ton ti wa pelu wa ka won yo ma ri pe aye won tesi waju ki se pe kon joko kon o pe ah
2: iwo nikan
0: enikan nikan ninu idile yen nikan lo tesi waju eni keji ko tesi waju rara iyen o da po ku die ka to an ton ba de dagba nkan to ma sele ni pe o ma ni resentment
2: ko si ton se ni ni ta omo ba ti fi lele ko si ton se ni ni resentment
1: in other words pe ki obirin abi okunrin let us try and invest in ourselves
2: in each other
1: help each other to grow to become better
0: together
1: to awon omo ba lo tan eyin meji lo ma ku
0: bene
1: to e ko toju iyawo e dada igba ina wa o na ma toju e dada sugbon to e ko toju iyawo e dada to e pe to ba nsoro iyawo o ti e to ba lalejo ki iyawo ti so nje ko kuro nbe ni ko ma ba won ore soro ti a o ba debe wa ni wo ko ma wo
0: ni
1: iyen o da iyen o da nitori na agujo agudo ma toju ara wa
2: itoju le poju gbogbo ohun lo ma nse ise ile fun yawo e ti gbogbo arobe gbogbo nkan nlo dada ohun la tu lo soja lo ra ounje aseku re fun yawo e lowo kokon rara ni
1: Any need pe ki won ba soro
2: seriously
1: we need the counseling
0: we need ranlowo pupo
2: return of jade die the counseling lord
0: so ni loro kan iyen ki se pe eniyan ran lowo ko fe ko ni o fe wa control
2: yes absolute control yeah long pe anyway drogba o feran joana bi ate ba feran awon iyawo yin drug bash.